0: Ejia su edania. E ma da su ne. E da su a. O kodon je mame. E mo pibiton. E mene e ne oble mene mo ke ka bo wani buena wani. Po yan su pane de renale mo ko de goji do. Wene mo ko do le na tonguya. E la bruna bi bro we goyi. E bro le gba fon kun ko we ne.
1: Ganji.
0: Me ko mi ka de. E ke fi we ka be ke fi we ya. E su po ku kan. E da su bo de wa sunde le ka le imba na wanu nyolo.
1: Mai mo.
0: Sundele lo imbara wanu wenu opla me wa bo meo ki pe kwa ma jo ken kon ma ka jo to kwa no kwa ko ma bo bo mi ko si wa kleo pe mi to ma si ni po se se troro ne mi do na de ko mra di do bo kena do di do mra ko bo ni mra no di kon ka bo en na wa se gbeto bo mi na nja imbara to ru bi yo en o toro me de me bo no di ja imbara do be no nyo we bo e bro be ma nyo do kwa we lo bro nyo a bro kon li bo kon li me a se e ko me de to le ma kana wa ngole kwa le be ni bo di do da gire bo di do poito go ego si on yin ere baba ina e fi e dojo kunjo kun ni ka be wa yana yono don kunjo go to ni ka be wa yo don kunjo go kono we si ole mo de bosin no zo mo e su poro to wo me oni no zo mo su poito no to wo me de kan ga su o je ne ka da bu ka gbe kun mo nu ro e o e pe an de je be wa e pe gbokun sun le lo no da po nu yoro mo go de gbogbe yan when we ma da po nu emi any gp ne mi fogo kon sa won de bi bro no nu wa yi ko che gbogbo mi wa po mi do e na le do sisi bo mi si
1: men mo
0: et là aussi pour nous le famille tout le pour famille sont les pas peint à vous de quoi si tu vois bien mais bon quand bien on bien déjà sous et maintenant dans sous pour moi j'attends que nous achènent mais bon nous famille pour toi quand nous pas mon énorme double énorme tiré énorme bon vous gagnez dans sous et mon copain nous j'aurai mon bon vous yon
1: tiens
0: mais depuis là les bon moi maman
1: ouais boa kakwe ton biyo meki mo sa dogwe nu file choku inu mi kanji ye me ru to kanton le mi dogwe mi ye me ru wo me ton le buru toji mi dogwe seto lopolopo mi ton le pa okan beton mi won mi ame donu e me ti kari asi to
2: badu tude
1: kakwe te biyo hunu gbagla
2: miro kanji ro wa si akiko
1: akolin chi ledi
2: bang bang to
1: chigi nkoma
2: nola mi tu mi danu ni kez
1: ah, Marajo Nikes.
2: No, do, Tony Dean.
1: Can put a bio.
2: Who can on son, Yeru Kuame, Quinto, Eru Gangi, Eru Grassme?
1: Eh, yo.
2: Mokudo,
1: Hue Kuno.
2: Oh, it is the devil, my God, Jao. Rest superu. A meg, Vileme.
1: Memoir.
2: It's another Nay, Denia, Fedia. So now, Dalo will be a Mopele, this another Sido, Uve on Awa. I'm all very well and make up. And I do did there. Did there a good job when I'm on your mouth? For soon, son of Bama, and only the Sukas on the Bama, among your letter was super. So when they talk to Galifan, would appear a flash or the bridge I saw, and yes, Dina. But Pebble, eh, you threw me out, Wukaibo, who tap or Tomino Mayo. Now let go and no blue. Nweka de me nen en tu si von kono do dalo a fo to mi no me le to na kwa bo ribu da bo je no go di
1: yege
2: kuma o ta gba mi no asu popo won fide de kwa ju mano ani sun kidire bo yo to e ko no eno ade yo ne
1: e bela o
2: alo ko to ka o de fi no de o di do to o de si charge to me bo mo re yo di do no vito de kule mi ale je ka re de goji ele agen to bo wa charge de mo na le ajeji but to na je ko do di o era do nukura se o enukura se o kide ka fun lo bi vet men o ya de o ni
1: mm
2: be su for bi vet men di di fun to na fi o we no le o e su for di
1: chigi
2: ba to de be ka to e ka no wa to wa do na ko na e na ti di ka be na blo ni no be na mo te na ko e be na mo te kon si ta ma o blo bo ti si je ka le o gbedo ma le si ta o gbe a te di o man mo a so de gbe to e apeto to le pe ya do e na ko nti da omi no mo na ko ati te mo na ko le o e se na pe ya
1: eyo
2: me se mi wa nbi
1: e na jere mi
2: ko le ya do de go amo e na so to nu bo adu to ogu me se zade
1: e na jere mi da go ni si we ri kan me don mi de gburu ye me do zen yana do ko vele bi se se gbo ri kan agbo to ko me mi o mi ame don we me chekari asiro.
3: Allo, adottore.
1: Nkan kwete bi o.
3: Era itego.
1: Nkan mi ton.
3: Ino iromino gongo Christina.
1: Si.
3: Adon.
1: Adon kan me ton. Me ton le kalo.
3: Ile biro ganji.
1: Eyin yo.
3: Ino mama ro ganji.
1: Jago mi do ko safi.
3: mi hen hoa. Ah, hoa dio. Mi on le me yon le lo su. Mi nye mi a ito pere no men ito men di no e si fo bo da su lo su fe. Toli eno son koma kwe bo yi kron si bo. Ni e wa divi. A we a son mo eno be mon de di bede doji. Bon fi ene le o. Pwede nwa ka o be son to si bo be son non si bo bo bede do. Homo lo mi le yame tron yaga kote awe.
1: Ne mo a.
3: Eh, ya kote. Toli, dia bebo de do e. Amoro yalo ogo. To yare te. Ni anga jero be to, bo non toro kon. Bo, bo siyen li, bo non yalo kon, bo si te, kin bo du. Ya nan gwa we to.
1: Eyon. Et na cher merci non si khay me mi yoro mi sine mi kudo no plan me e ma fan po a e na bi o do do me pon gbede ya e gbede yo e no si me ro pour le meilleur et contre le pire do e de do le metier carré a seto
4: même le bon
1: ok jago jago
4: yo yo lo vitora costume vex sa magasin chakiti singa carré vex
1: ay de wa
4: ay de do
1: na ka fon ko no yo khavi
4: Mon
1: ah, jago jago mia.
4: No ki wa wa.
1: E yo.
4: Ne si unemi le gondon.
1: Mi dope le ma ou.
4: Dope le ple le bima. Dope le mama che le do, ise se don.
1: E yo. Mi kwa jiru mi?
4: Yo. E ou men, kou mi ton mi diya, kou jok kwa ben. E nou e de karo di jè di yo. Ou le kan vodo, mi ka ton ma ou jemina ve ben. So, kou lo e ma so de ya. So, kou wabu yi kou lo do, me, ekbe ton le si yo, e so de ya. Do pote ni pon wen we mama mi tole dati yo me ne bono moyo nu bi omo yi tok bon
1: mhm
4: we do ni do a bi mi tole mba ba na dok fo kuna na be ku ke me e gbe di o me ga so do afone die fo fo ite ra fone de ni no vito no fo pa pa di ga ra fone de ni no vito ti na do wo mo me ni wo mo me no ti a ko be pon e ja ko we won ene ko ti lo na fe ti le mama ti le di do ne we pe de wa pon no ni no ko mo ri do no be jo pili ko le ble pa un ti e ko si o si ije do mo na mo di de agbe male mo afun wo go ije to ko mi o e pe ni un ma o je mi gran fe ko na ma wo yi lo e bo fun lo ni lo ma o si ga be di do mi yi si o bu san le jo e kan mo da gbe ton
1: oje
4: Je
1: vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
3: que
1: vous avez dit que vous
3: avez
1: dit
3: que vous avez
1: dit que vous avez dit
3: que
1: vous avez dit que
3: vous avez
1: Non, cher merci non si hay me miro mi sine ena chiti puna pe asu ena chiti buna basio ndu yi weyi te kana jeka kabo asu pasipo na gbeide bo na clan bo vivi masana teti to an egbedion ena mo asu pasipo beno clan yesu po de su lo toji boro yi we do sunu pawe nyonu pawe donu asi to me tikari
5: meda o bado tode apoline
1: Oh, Mr. Bossin, how met on ye?
5: Era Cherry.
1: Mm-hmm. Your hosu?
5: Your hosu, Sebastian.
1: Mm-hmm.
5: Oh, Mr. Atejio.
1: Mm.
5: ni minado we no he asugbe enelewa esupo titaton e bai do egbijin o bope bel medi do mitile wale su bope bel me jeune
1: ah jonja jalewe
5: jonja jalewe
1: mhm
5: bo yire su le ma o kwe so bo yi ponle do kwe to le gbe kuro jivi yemo embido chawama do bo jivi bo ya o jivi but from that thing, but yele madu akonkwe pa egbe borondo gla na vie to lera suwe no pere jela bi agba to gwa egbe
1: eh
5: o asukare mai o to asukare mai to kale
1: mm
5: bi agba to gwa egbe but you know na ko gwa le de me ho be to na do la do o viu tu mazotima de no do ino ta su po nyanya ko dagbe po nyanya lo e ma so jonya nyala o egbe ni da filo de melo o iradu me nyanyala wa a govie me na no eko bura cha gbo ikwe atoto eni wa do ka che mele mo ya uno do wo yi do yi do ni adasu asuro do adun gba gaba adun no to
1: mm
5: nu du to to lo eno a glo sundele abi eno a we de go me o kala mi mi yo we do mi de
1: ganji ganji
5: eno a we de go we le ru but you are not going to be able to do it. I want you to go. You are not going to be satisfaction. You don't make a new income. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. Maybe you are going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able
1: to
5: do it. You are not going to be able to do it. Oyin do e ka gba da si mo so po ti ro ganji bo po ho egbe tro bo po ho e ko e tro me si viewer me a lo pata me lo wa lo te me le do we po da si adaro mo di ra je we a fo za ku do no ji jori mo tro me e me do jonyo wa ko e do do wa ra gbe mhm mhm wa ka ba de me wa e no kwa nyo si ti mo po wa pera nyo nu a wa pe kwa nyo nu gba o ara izi rebe bi wa ko egbe we na na ikuru ko jina we
1: attention ni pere kuko mi to re se ba ti yan ho so do wa ibo
6: a
1: do nu we asire me chekari e
6: ba lo to re na foro mi do
1: cheke san so sirie
6: cheke no je de ze di fi ko agbo po
1: gro ti gbe ton
6: bang bang
1: mhm
6: la tera mi do
1: jago jago asino
6: ndo me ko bo karo ji wa ile po
1: eyan
6: bo me jale po ya ke biri janmo wa mo
1: e wa
6: dawo to de to go do don so de bi e wa sumo wa mo
1: e mo ero akla kame asana biri e i kwa juri bi asiro
6: ba so abi o kon gbe lawe
1: fi de kai dai wa tun
6: ah ye no mo ero pa ma koro wa ba tu afre me la ga vere mi lo to go do
1: je do la i kwa juri mi asiro
6: ah
1: eh
6: oh kudo wo
1: ho e kuno
6: o di a yin wa ni lo
1: mm
6: alo supo giweti
1: memo
6: ni so si egbe ton le de le timbo iye modo ye yi ade yin asino lo alonu pana me pere no do magi bidia wi aton bojodo kona wo po to ye ton po e na jere
1: mm
6: wa lo nyanya we ye sa don vitori no do no po tegbe ni asupa si po mi na no po mi te ko bo tin to na mi dele mi mi awele ki se no po afon je we jaiya ni mi badora mi dele mi na yo de mi na no do amu mi ma badora mi dele mi toli o spaghetti po ya we nu
1: shamana mm
6: coca cola po cha to
1: ni ambege ambege mi
6: dele po mi bo atogo to mi ma sin ga do po na nu afonu je we ja yi ne
1: mhm
6: eyo do da yi me ho le doro da si to da yi eh yen me de fi le su fi le do ho ra mi ko su fa to gbe kere
1: me mo
6: ayo me no vie to fura ho to le we se do we gbe ma
1: mhm
6: ko wo to e to le po do e ni to me le le gbe de e ma ka sa ro mo do e gbe din e gbe e na mura na e de le ro whatsapp ji e o da su pa si ko ni na na ba yi do mi le bo bi a we aton ma ndo a vi ma do asu ndo vi ma do asi ma na do ha ro to lo me e ma si gan ane parce que mi ma ti to na mi de le kanji to ma bana me de gaji bo yo nde mi a we le ti gaji bo na no po
1: a fon je wo dai e we do le po mi wa yo kana nu ye to de ko isa de
7: ina cheru mi ya sino
1: sin ha me mi yoro mi sine do nu
7: Yeah, the only man see the evil.
1: You can put it beyond.
7: What do you want? You can now with Jan Weber.
1: Whitey.
7: I don't know. Eso ti wa mi ton lego le yon si me de su si me
1: mhm
7: bo tin tan e be don yon si ji parce que enemy fun amu no isa don le je te wa di no ho wa
1: mhm
7: gele ki mo bo ni ero ro zo ma lo ayin yon bo jun da su o aduna no kon ton le me ko ton me lo ko fe bo mi me o le mi do ra nyun mi de le e mi no fa jan mi na kan fe e mi no ro zo ma lo do jan mi na ibana nu le wo le de de fe mi do ra nyun mi de le se mi ko to e be di I don't know. Eso yi do ni am lo wa ton ton glory e do ozun ma lo ni ni awa mo be chance ni andone asin ai mo be jifiro ko alo fi awi bo na tawtu aso ba yi mo e do di ni ko sa lo kun di ni de fun fun di ni fun bo e jire ni wa lo pale ka bo do ko lo pale pale donc mo e de ri na sunsi mo jere na nyo si osu bon bo na ka so bi on do ko mi to le me sunsi le wo e do ozun ma le te susu mi to le ti bo mi ma jwa rien si de hobe e do mo jo yan si re bobe parce que mi no do akwa ma ti ne re rozo ma je ni gbe yiro mi do mele si o to efo ne re rozo ma mele le o jifiro ko alo jifia we ofo so mo mi o su mi wa ne bo e so mo mere pe amazon na wa ne na na mo ya ti mo e ma o su mo so ke rozo ma lo ki su si di adwa si ba si we ko de ko e ma asi we si sante ma teji asi we do problem di rado we bi su si do ado fre a di akwa ba ama to ju wa si we na mo nyone ne yon lo fun e bo ko ke ga bo e mo lo e gbe tu kla so tu kla tan tu tu kla nu lo e mo lo mo lo etesi po e mi wa ete mi na de to donc kwen yon lo do mo lo na mo e ti gore e to ya lo yon lo e so ye to le ga yi o ke mo ka so ye to ko sun si lo we so parce que e yon lo wa ti apato ye de ko re na ti bo e do problem de yo e do problem lo donc bo aduna yin lo mo lo sha ye to mi yo we mo de problem de asi we do e mi lo mo ya asi we da do problem de
8: I hope I find the one. Now we wait, we ya suwe, we give to Gandhi, and we suwe. Our team, GDT, our society, we are going to do a good thing. We are going to do a good thing. We are going to do a good thing. We are going to do a good thing. We are going to do a good thing. We are going to do a good thing. We are going to do a good thing. We are going to do a good thing. Soon as you go there, yes, that's a good old,
9: old,
8: Eh, mlay boni eh. Wazon,
1: Ami, ina chero misi, kai me miro misi ne asino mide bwenu mi boda majele mikudo toro me ye me me boda oning beji don boda bwenito sevele mide bwenu mi abi janto kwa me don lo me togo donu me chekari.
9: Banzu study.
1: Eh uno baglari.
9: Eh uno baglari.
1: Ah kene. Hmm. Ah ho lede bwenga la biya me.
9: Azewodoa.
1: Eh naka wakwen.
9: I'm on news. Why I am
1: no erote dime. Bon yon won do bi baran back pasin hosa. Sono bo bi baran gbasi.
9: Eh ne. Eh ne.
1: Hmm.
9: Nwe do dijo. Tunu yon matata. Mono gagagia. Bede bede yeta yon do ko. Won do godo na ri aton. Jo do ko ko won wa won do pe. Won te ko do ko.
1: Mhm.
9: Bon lewa dali wa mojo aloji
1: eh
9: mowe
1: esa kure dia
9: e fiadi
1: mi na le ko ho reji
9: oh nye oh mene no ji bi de jirami boro we ho me yi boro 16 ans boro 3e a dogo ni do bo ho gbiram
1: sho
9: bon wa kambe o fi a no wa ga bai mona e bi de e du kweso ni
1: we make pon ode
9: we marie prend boy 3e boy en dogogo nous je tu mene kere ne me za po ya suwe na je gare ma je e ma dogoro bu o so be asi a dogoro ko me yen suwe hen bu ko kaka boy o do fe chan vidi mo asi efi
1: bo ko fine ya e ko fine ya ah eyo
9: asi vidi
1: eh ina cheru mi asi to sin kha me mi yoro mi sin le ya mo yonu bo lo ko na gbe dion yonu ina do nu kha nu we ina mi jile ababu mi nu po ana bole nu mi ana wale nu mi bo ina to nu gbele da sinu asu bo eso yin da mi jile asu ra si oda we ame asi ora so da bo nu a check pi pa nu me do nu me check adie
10: allo
1: asi no
10: yiro mi so avlanko lo ibo sai
1: avlanko le ri
10: eh
1: eh yo me jile ka ko tombi yo
10: Ojo ahí,
1: mmm.
10: Ni boku do ho.
1: Joe kuno.
10: Ojo wa di ma oje na gwalo mo.
1: Me mo.
10: Mamo de ba che de fle mi do mi.
1: Mmm.
10: Ba ta di ama boron se tonu ganji che we mo do sun ti gbe ma.
1: Mmm.
10: Ba ta ti po boron ji ya bo eno mo gbe ji ganji me o le ga son do ri do me re mo gbe ji ro le ga we sun so no tapu.
1: Me le ko ho ri ji azade vugbe.
10: E ma dore so ni wore pepe jawe ye ni ya ha do do ko e de lepo ma ona go ale go namba ku pa de me
1: aminishe
10: merci
1: ina tere mi asino sin khai me mi ro mi sine ina mi jele ya su pasipo di nbo mi do lin lodu we bo na gbe mi de ohun mi ke clean bo chinja yin ble volin ta me on a lo pa vo do ai mon koton ji do nu we me ti kari junior do ha zero mi mm
11: allo
1: Comme ton.
11: Bonsoir. Il y a un zizoumi.
1: Quel est le mien?
11: Bon. Avant que j'en aille, je suis à 14.
1: Et yon?
11: Et yon, le bitonné, ou à dîner. Ah, on est dans ce monde, à ce moment-là, on est dans le
1: monde.
11: Et puis, yon, le bitonné, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde,
1: on
11: no jure
1: ina mo
11: jenda
1: won eto megba aminise no no no sin khaime mi yoro mi sine mi dogbe dopopo mi ton le bi sese gamena mi yo gamion e for bi degbe degbe ye me me boro toji bo ma yoro kan le yo mi dogbe mi do mejire egbe ton sona kun gamo asupa sipo asigbegbe asugbegbe e ba ro posu e do bini kun ma ji fi e mi a si ho monte do mo won le win devu bo enu asukon nu asikun kaka bo igbada na wa yo nu amokot coton esin le limbe mi se holi tali coton do atoji do bo mi plonu mi dele bo nu yena mi dele ton yo e wa fi vonu bi do kan le coton ji kan we coton no kropo ken vo bip radio junior doha apoline barotode e wele vonu

0: ye ke koton sou di da de sou si a fo de sou da ya e koton de ya e podo pevi bole podo kodo dai tobo kale moho e ro koda e bole moho e ka moho me medi yon me to ka nyere e yin tokman no pata bo toko no kona wuli bona bona khe do ma ide ko bo ko e no zomo toko no kona angwa wuli alo do bo kristal do bo khembo jena ji e ji aswe dania e ma da sune e da zuwa o ko don je mame e mo pibito e me ne e ne o blome no mo khen ka bo wani bu na wani ko yan su pane de hena le mo ko de go ji do wene mo ko do le na tonguya e la bu na bi bro we go ai e blo le gba fon pon ko we ne
1: ganji
0: me ko me ka de e ke fi we ka be ke fi we ya e su ko ku kan e da su bo de wo sun de le ka le imba na wanu nyolo
1: me mo
0: sun de le lo imba na wanu we no pla me wa bo me yo ki pe ko ma jo ken ko ma ka jo to pa no pa ko ma bo bo mi go si wa kle yo pe mi to ma si nun po se se tro ne mi do na de ko mra di do bo ke na do di do mra ko gbo ni mra no ri kon ka bo e na wa se gbe tu bo mi na je imbo na to nu bi yo e no toro me de me bo no di ja imbo no do be no nyo we bo e bro be ma yo do po we lo bro yo an bro kon li bo kon li me a se e ko me de to le ma ka na wa ngo le kon le be bo di do be gire bo di do po to gbe go si on yin e de be wa yin na e ki e do jo kun jo kun ni ka be wa yin na yo lo jo kun jo go to ni ka be wa yo jo kun jo yo kon no we si o le mo de bo si nuezo mo esu poro to me oni nuezo mo su poro to to me ne kan ga su oje ne kan da bu ka gbe kun mo nu ro e o pe an de jebe wa e gbokun sun le lo nu da po nu yoro mo go de gbogbe yan when we be my da po nu e mi e ji fi ne mi fo gbo kon sa won de bi bro no nu wa yi ko che gbogbo mi wa po mi do e na le do sisi fo mi si
1: me mo a
0: e na do sisi fo no le fami to le po fami to le pa e pe nta bo do ho sisi wa bi o me mo kan bi oyun bi o ja su e ma no da su po mu ja to gbe no wa khenu me bo no am fami ko to pa no pa mo ne no do bo ne no ti de no gbon bo ga e da su e mo ko po no jo ko me no gbon bo yan lo
1: eyan
0: mi de bi na ne de gbon mo wa ma
1: wa ibo wa nka ko ton bi o e ki mo sa de gbe no fi le cho ku inu mi kanji ye me ro to kan ton le mi de gbe mi ye me ro wo me ton le buru to ji mi de gbe se to do poropo mi ton le pa o kan me ton mi won mi ame do nu me ti kari asi to
2: Bado today.
1: Nkan ko tebi o hunu gbagla.
2: Miro ganjiro won si akiko.
1: Ko le nti lede.
2: Bang bang to.
1: Chigi nkoma.
2: No na bi tu mi danu ni kez.
1: Ah, mera ho ni kez.
2: No do to mi din.
1: Nkan ko tebi o.
2: Go kan on son yen ru ko me. Ko ni to ru ganji ru grass me.
1: Eyo.
2: Mbo ku do ko.
1: Ho e kuno.
2: Oh. Ete jide bo ma godja o. Ewe suporu. E me givile me.
1: Me mo a.
2: E sono do ni a yi geni ya akpe de ya. Sona o jalo wibbe o mo pele de sono do si do. Ove o no a wa. Ama ove o wa o na nweko. Na do jide. Jide o gudu o weno amo nyon ama uto. O sunu sono ba mo a nyon de suka sono le ba mo a. Mo nyon le to we supo. Ogun de toru galifanu bodo fiye iflash o de bule je so anye ridena bo pe bo e o ni duro mi wa gu kai bo ko ta fo to mi o na le ko eno gulu ni e ka de mi o ne en tu si gon ko no do ma da lo a fo to mi o me le o tun a pa bo de bu da bo je eno go di
1: yege
2: ku mo ta gba mi wa su popo won ki le de ko a juma no ani sun ke dire bo zo to e ko yo to e ko no eno a de o ne
1: e blau
2: Alors que tu as des films, des charges, tu as des charges. Bon, moi, je suis en train de me faire des choses. Et là, quand tu as des charges, tu as des charges. Tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des
1: charges,
2: tu as des charges, tu as des charges, tu as des charges, tu as des Kabena blo ni nyo be na mo te na ko e be na mo ke consider ma o blogo ti si je kale o gbedo male ti sa o gbe atejiji yo ma mo a so de gbe to e a pe to ton le pe ya do e na ko consider o mi no mo na ko ati te mo na ko le yo e se na pe ya
1: e yo
2: me se mi wa nu di
1: e na jere mi
2: ko le ya do je go amo e ne so to nu bo adu to ogun me se za de
1: e na

0: nilo pebio tonwa.
1: Mhm.
0: Vo enyi mi dele mi zang begon dai.
1: Gandhi.
0: E kometion vo zang begon wede.
1: Mhm.
0: Dele no yin, si le sou pe ya, ye ke koto an sou di da de sou si an fo de sou da ya.
1: Mhm.
0: E koto un de ya, e kodo pevi, bo le kodo kodo o dai, chobo kale yi moko. E do kodo dai bo le yi moko.
1: Mhm.
0: E ka moko me me di yon. Me to ka nyere, e yin tok manon patan. Bo toko non kona wuli bo na bo na kre, do ma yi de ko bo ko o, e non somo toko non kona angwa wuli alor, wuli alor, do bo kristal, alor, do bo rembo jena ji. E di aswe dane ya. E ma da sou ne.
1: Mhm.
0: E da sou a.
1: Mhm.
0: O, bo don mje mame. E mon fibiton. Remene, e ne oble mene mo ren, kabe o wani vwe na wane. Kwa yi asu pane de ren ale mo kode wogo jido, wene mo kode wale na tongu ya. E le bruna biblo wego ayi.
1: Mhm.
0: E blo lek ba fon kon ko wene.
1: Gandhi.
0: Me kon we kade. E ke fi wea ka be ke fi wea.
1: Hmm.
0: E su kon ku kan. E da su bo dito wa sunde le kale imba na wano an nyolon.
1: Me mwa.
0: Su. Sunde le lo imba na wano. Wen wo kula me wapo me yon ki. Kwa kwa mi majo ken kon mi maka jo. Tok wano kwa kon wamo bobo min gosi wwa kle yo. Kwa mi teman si yin nukwa sen sen tro ro ne.
1: Hmm.
0: Mi do na de kon mna ro dido e bo ken. Na ro dido e mna ko gboni e mna ro di kon ka bo. E na wa sek betu e bo mi nan jen bo na to. Nubi yo. E non toro mede me bono jinja e mono dobe no yon we. Bo e blo be man yon an, yon kwa nwe lo blo yon an, blo kon li, blo kon li, me ase. E kon me de tole makana wan, gwa li kon le be bo di do.
1: Hmm.
0: Be gire bo di do. Po yon kwe go si yon yin ye, de be wayina. E ki ye to, jokun jokun ni ka be wayina nan yon an.
1: Hmm.
0: Jokun jokun to ni ka be wayo, jokun jokun yon kono we si, ole mo de bo si. Nwe zomo e su kwa ro to wame yon e.
1: Hmm.
0: Nwe zomo su kwa yon to wame, de ka yon ka suwa jene ka dabu ka be kon. Bon lo eh oui père ande jebe wa ko gbokun sun le lo no da fo nu yon mo gbo de gbo yan
1: mhm
0: when we be ma da fo nu mi any gp ne fo gbo ko sa won de bi bro no no why ko che gbo mi wa fo mi do e na le do sisi fo mi sin
1: me mo a
0: e na do sisi fo no le fami to le ko fami ton le pa e pe nta bo do ko sisi wa bi o me
1: mhm
0: mo kan bi o yon bi o ja su e ma no da su po mo ja to gbe no wa khenu me bon am fami ko to pa no pa mo ne no do bon ne no ti de no gbon fo ku ga e da su e mo ko ko no jo ko me no gbon fo yan lo
1: eyan
0: mi de bi na ne de gbon mo wa ma
1: wa ibo wa nka ko ton bi o mm e ki mo sa de gbe no file e cho ku inu mi e kanji ye me ro to kan ton le mi de gbe mi ye me ro wo me ton le buru to ji mi de gbe se to do poropo mi ton le pa o kan me ton mi won mi ame do nu me ti kari ase to
2: ba do to de
1: nka ko ti bi o hunu gbagla
2: Miro Ganjiro wa si akiko.
1: Eh oh calling chi lady.
2: Bang bang ta.
1: Chigi, nkoma.
2: No na bitu mi danu ni kez.
1: Ah, mera ho ni kez.
2: No do to ni din.
1: Nka ko che bi o.
2: Bo kanon son ni eru ko me. Ko ni to eru Ganji eru grass me.
1: Eyo.
2: Ngo ku do ko.
1: Ho e ku no.
2: Oh. E te jide bo ma godja o.
1: Mm.
2: E wa su poru. Emme divile me.
1: Mai mo.
2: Eh. E sono do nya ibe ni ya ope de ya.
1: Hmm.
2: So na o ja lo wi gbe omo pele de sono do ti do ove onu awa.
1: Hmm.
2: Amo ove wa o na nweko. Na do dide, dide ogudu o we no amo nyon na ma uto.
1: Hmm.
2: O sunu sono ba mo anyo nde su ka sono le ba mo amo nyon le to we supo.
1: Hmm.
2: So gwe nde to ru galifanu. Bodo fi e flash o di bule je so anye gide na. Ope bo ewo ni duro mi o agu kai bo o ta fo to mi o na leko eno gburu ni ka de mi ene en tu si von kono do ma dalo a fo to mi o me le to na kwa bo di buda bo je eno go di
1: yege
2: kuma o ta gba mi wa su popo won ki le de ko aju ma no ani sun ke dire bo zo to we ko yo to ko eno eno ade o ne
1: igbelawo
2: ala ko to ka o de fi mi o de o di to to o de si charge to me bo mo re yo di jono vito de kule mi ale je ka re de goji ele a gento bo wa sha je mo re a je ji bo to na je ko do di yo e na do mi kura se o enu kura se o kire ka fura lo bi vetu me no ya de ne
1: mm
2: be su po bi vetu me di di ki to na ki o we no re yo e su po di
1: tigi
2: ba to de be ka to e ka no wa to wa do e na ko na e na ti bi ka be na blo ne no be na mo te na ko e be na mo te consider ma o blo bo ti si jakale o gbedo male si ta o gbe ateji di yo Man, I saw the great toy. I question only pay. I don't know.